Okay, good morning sa ato niyang bilangga ang tag palamati, ang Diyos gid magpakamayo sininga in behalf sa mo senior pastor Pastor Janel Vergara Nemenyo and the Berian family ni kubos nga lagad. Yut paso sa Berian Bible Baptist Church, Pastor Carlo Valerio sa liwat nagatamyaw sang maayong aga sa aton nga mga suki kag pinalangga ang tag palamati sa malabutan sa radio station Radio Giant 8.5. Ang Ginoo gid magpakamayo sininga aga. So this morning magasugod kita pagi sa pagpangamuyo. Let's pray. Ginoo, salamat sa opportunity kag blessing. Lord, I pray ikaw magagahid, magabless bisan pa sa imong ubos nga alaga this morning. I pray sa heavenly wisdom bisan pa sa gahom sa balaan niya espiritu nga may tinihan imong balaan niya pulong. Lord, kutuyo to bless your people, especially sa ninga registration Radio Giant 8.5. Kutuyo to bless sa life ni Sir John no pod sa panimalay bisan pa sa akong kaupo diri kag magpakamayo. Pod sa panimalay bisan pa sa tanan niyo mga kauturan sa tanan yung mga members sa Berian Bible Baptist Church, bisan pa sa Monsignor Pastor, I pray isang blessing upon blessing, safety or protection, bisan pa ang heavenly wisdom. Lord, i-guide ang kada isa-isa. Into those people nga wala pa relasyon dira kay Kristo as their Lord and personal Savior, I pray nga ila may tinihan ang simple kagapos nga pagisang kaluwasan, nga ila hinusulan nila mga sala, kag ila batunon si Kristo as their Lord and personal Savior. Lord, continue to guide and bless this morning. Bind the powers of the devil sa mga tublag. We commit all those things in Jesus' name. Amen. Kag-amen. Again, good morning. This morning, in few minutes, aton pag-atunan, in the book of Psalm 100, verses 1 down to verse number 5, sinis sa Bible, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, the sheep of His pasture. Verse number 4, enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His name. Verse number 5, for the Lord is good. His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generation. So my friend, this morning in few minutes, atong pag-atunan, ang worshiping God with thanksgiving. How to worship God nga mayupod nga pagpasalamat. Yes, when we worship God, kinahanglan may ara gid pagpasalamat, and this is the opportunity for us this morning, early in the morning when we wake up, sandira nga magpangamuyo ta, magpasalamat ta sa Ginoo sang bag-o naman nakabuhi nga iginahatag sa aton, kag bagong akusog, bagong adlaw, kag labaw sa tanan ang kabuhi nga gindugang sang Ginoo. So the more we get closer to God, the more we understand ano ka-importante ang Ginoo sa aton kabuhi. That's why gina-worship naton siya. Ginasimba naton siya. Kaglabaw sa tanan, ginapasalamatan naton ang Ginoo. So this morning, let us consider the call to worship. In verse number 1 down to verse number 2, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Specific, ginhambal all ye lands, meaning all. Tanan, to all the people that believe, to all the people that know kung ano ang Diyos sa imo kabuhi. Kung nakakilala ka sa Ginoo, kinahanglan, imo siya i-worship, imo siya ipasalamatan. And not only in verse number 1, siling sa verse number 2, serve the Lord with gladness. Yes, hindi lang kay imo i-worship, simbahon ang Diyos, imo pasalamatan ang Diyos, kalabosan, imo alagaran ang Diyos. Serve the Lord with gladness. Why? Nga kinahanglan naton alagaron ang Diyos nga may ara kalipay sa aton tagipusoon. Kaimportante sa isa ka nagasalig ka nagatuo sa Diyos nga malipayon sa pagpangalagad sa Diyos. When we serve God with gladness, kay nga aabyan tungod ini sa ginhambal sa pulong sa Diyos nga kung kita mga lagad sa Diyos dapat ara gid ang kalipay. When we worship sa pagpakadto naton sa simbahan, sa pag-amba sa ngambahanon, that's why sila nga come before His presence with singing. Dapat ang natawag nga gladness. That's why sa verse number 1, joyful. Meaning, importante nga makita sa ato niya life,
even sa ato niya kabuhi, nga ang aton pag-worship may ara ginatawag nga kalipay, shout joyfully to the Lord. Meaning, kinahanglan mo i-syagit, kinahanglan mo ipakita nga malipayon ka nga nagapangalagad sa Diyos. Yes, my friend, if you're listening this morning, if you believe God, kinahanglan ka mag-serve sa Ginoo. In verse number 2, serve the Lord with gladness. Serve the Lord with gladness. Could you imagine? Because ang pagpangalagad sa Ginoo ara ang kalipay. Kag first and foremost, my friend, mas nami nga ikaw nagapangalagad sa Ginoo nga may ara kalipay. Kag siling sa pulong sa Dios, not only come before him with joyful songs. That's why sa aton nga worship, sa pagsimba, hindi na madula ang ginatawag nga pag-amba, pagkanta para sa Dios. Kaya nga, ang singing is sa pag-praise sa Ginoo, sa pag-worship sa Ginoo. That's why gin-emphasize sa Bible, come before His presence with singing. That's why this morning, ang importante nga imo intindihan o maintindihan mo sa siningatakna sang aga, kung ikaw nag-adangup sa Ginoo, ikaw nag-apasalamat sa Dios, ikaw nag-aalagad sa Dios, dapat ara gid puno sa kalipay. Hindi pwede nga nag-alagad ka sa Dios nga wala sing kalipay. Hindi pwede nga nag-aamba ka, nag-serve ka, nga wala sing kalipay. That's why this morning, let make a joyful noise unto the Lord. Serve with gladness. In verse number 3, sinisang Bible, know ye that the Lord, He is God. Kaya nga yan ang Dios, because Siya ang Ginoo. Siya ang tag-iya sa bilog nga kalibutan. Siya ang nagtuga sa aton. That's why siling sa aton niya lesson, know who is God, o know who God is. Siling sa aton niya text, know ye that the Lord, He is God. So gin-specific mismo sa Word of God, sa ini nga takna sang aga mga abyan kag hinigugma, nga ang Dios, Siya ang aton Ginoo, kag Siya ang tag-iya sa aton. Siling sa Bible, it is He that

Ang Ginoo amo ang nagatuga. Ang Ginoo amo ang may-ara ginatawag gahom sa imo nga kabuhi. Because He is God. Kabalo siya kung anong ang future. Kabalo siya kung anong imo problema today. Abyan hinigugma kung ikaw nagapamati. Kabalo ang Diyos kung anong ginapasan mo subong. Kabalo ang Diyos kung ano ang imo mga shortcomings. Even trials or mga problema or circumstansya, kagkabalo man ang Diyos kung ano ang realidad sa imo nga kabuhi. And that's why we need to ask God for help, because He made us. And sinis sa Bible, and not we ourselves, we are His people. That's why ang mga tao nga nagatuo sa Diyos, nga gasalig sa Diyos, we are His people. That's why pwede kita makapalapit sa Diyos. Pwede kita makahambal sa Diyos. Pwede kita makapangamuyo sa Diyos. We have a lot of privilege. Dako ang aton pribilehiyo sa pagpalapit sa Diyos. That's why hindi ka magduha-duha sa pagpalapit sa Ginoo abyan kang hinigugma this morning. Kay nga ang Ginoo gapamati. We are His people. And a sheep of His pasture, could you imagine? Paano magprotektar ang Ginoo sa aton? Paano siya magatipan? Yes, siguro sa imong life today, kung ano ang imong edad, amo man na kalawig nga gintatap ka sa Dios. Amo man na kalawig ang pasensya sang Dios. Amo man na kalawig ang pagpreserbar sang Ginoo sa imong kabuhi. That's why the Lord, He is God. He created us. We belong to Him. We are His people. Could you imagine ang mga katauhan sa Ginoo nga magasimba, mga lagad nga may-ara puno sa pagpasalamat kag malipay ang Ginoo sina. Kag siling sa verse number 4, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Could you imagine ang ginatawag enter His gates with thanksgiving? Ang pagpasalamat dapat always naton. That's why sa Bible, and everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Could you imagine ang pagpasalamat isa ka dako balang abutang? Small things para sa aton, pero kung imo i-apply sa imo kabuhi, abyan hinigugma. Ang pagpasalamat sa Diyos everyday, ang paghatag sa Diyos sa inatawag nga pagpasalamat sa mga butang nga imo na baton or sa mga butang nga ara sa imo. Kay siling sang Bible, could you imagine ang paghatag himaya sa Diyos? Bisan pa sa pagpasalamat, most of us, pero may malipat sa pagpasalamat. Kisa gani, hindi na ta kapasalamat sa aton pagkaon, nagkaon lang ta diritso, wala ta nagpasalamat sa Diyos. Yes, sometimes ang at problema sa tao dasig malipat. But ang realidad, my friend, this is the command of God. Sili niya, be thankful unto Him and bless His name. Paano malipay ang Ginoo sa imo kabuhi today? Kag ang question, malipay bala ang Ginoo sa imo kabuhi? But siling sang Bible with thanksgiving, enter into His gates. Give thanks and bless His name. That's why every prayer, ara gid na ang pagpasalamat. Ano man nga klase nga pagpangamuyo, either we like it or not, kinahanglan ara gid ang pagpasalamat. Kaya ang pagpasalamat, isa ka attitude, ka karakter sang isa ka nagapati sa Ginoo. Ang pagpasalamat, dako nga epekto sa aton kabuhi bilang isa ka Kristohano. So siling sang verse number 5, for the Lord is good. Ang ayan nga pasalamatan ang Ginoo tungod kay maayo siya. Wala na na-question kung ano kamaayo ang Diyos sa aton nga kabuhi. That's why we have all the reasons to praise, to serve, to give thanks.

thanksgiving? Because the Lord is good. Damo kitaya rason nga mag-alagad, maghatag himaya sa Ginoo, magpasalamat sa Ginoo tungod kay maayo ang Dios. Kun imo lang tawon ang pulong sa Dios, my friend, for the Lord is good. Kay ang Dios maayo. His mercy is everlasting, kay ang Dios maluluyon. Kang ang iya kaluoy wala sing katapusan. Hindi ka pa na magpasalamat sa iya? Hindi ka pa na mag-alagad sa iya? Hindi ka pa na magsimba sa iya tungod sang iya kamaayo kag kamaluluyon? Kay sa tuod-tuod lang, kung hindi kita pagkaluyan sang Dios, ano man lang ato mahimo sa niyang kalibutan? That's why, my friend, this morning, mga hinigugma namon nga tigpalamati sa sini nga radio station Regian 98.5, the Lord is good. His mercy is everlasting. Kagarepid, siling sang verse number 5, and His truth endureth to all generations. Ang ayan siya nga simbahon tungod He is faithful. His faithfulness centuries through all generation. Could you imagine ang katutom sang Dios? Wala pa ta nabunag sa sini nga kalibutan ang Ginoo, matutom na. Wala pa nabunag si lolo mo, si lula mo, still God is faithful. Wala nagakapaslaw ang Ginoo sa iyang mga promesa. And His truth endureth to all generation. Ang kamatuoran. That's why ang Word of God, ang pulong sa Ginoo, amuning kamatuoran nga ginashare, nga dapat maintindihan sang kada isa kay isa. That's why this morning, my friend, kung ikaw nagapamati, ang Dios maayo. Ang Dios maluluyon. Ang Dios matutom. That's why ang ayan siya nga simbahon, alagaron, kag pasalamatan. So it's a reminder for us nga God is faithful, God is good in loving, and His people should worship Him with joy and thanksgiving. Tungod kay ang Dios naton mahigugmaon, maayo, grabe ang kaluoy, kinahanglan ang tanan nga tao nga nagapati kay nagasalig sa iya mag-worship sa iya nga may ara kalipay kag magpasalamat. That's why every day is the day of opportunity sa pagpasalamat sa Ginoo. Every day is a day nga oportunidad naton nga magpasalamat, magserbisyo, maghatag kadayawan sa aton buhi kag matuod niya Dios. That's why this morning, my friend, ang pinakaimportante sa tanan nga butang nga ang tagsa-tagsa nga nagapalamati sa sininga radio station Radio Janita 8.5 may ara relasyon sa Ginoo. Ara si Kristo sa imo tagipuson, meaning nakabaton ka na kay Jesus, meaning kabalo ka kun maabot sa imo panahon ang ginatawag nga kamatayon, diin makadto ang imo kalag. Kay wala sang rason ang isa ka mga ang mga katauhan nga indi magbaton sa kay Jesus tungod si Jesus ang kamatuoran. Siya ang kabuhi. Kag kun indi mo siya batunon sulod sa imo tagipuson, wala mo na angkon ang kabuhi nga wala sing katapusan. That's why this morning, importante nga may ara ka relasyon kay Kristo. Ang kaluwasan simple lang kaghapos. Una, kilalahon mo ikaw makasasala. Ikaduha, imo hinulsulan ang imo mga sala. Ikatatlo, imo pasudlon si Jesus, patihan mo siya sulod sa imo tagipuson as your Lord and personal Savior. Why? Amo na kasimple ang kaluwasan. Kaya ang kaluwasan ara kay Kristo. Si Kristo ang nagtrabaho sa kaluwasan 26 years ago on the cross of Calvary. He gave His life, He shed His own blood. Nagsakripisyo siya. Nag-antos siya para sa tanan to prove that He is good, merciful, and loving God para sa tanan. That's why ang kaluwasan para ni sa tanan. That's why this morning, kung gusto ka makaangkon sa kaluwasan sa imukalag, just receive Jesus sa imo tagipuson. Just follow the simple prayer. Sunda ini nga pangamuyo. Ini nga pangamuyo, imo personal nga pangamuyo, nga imo batunon si Jesus as your Lord and personal Savior. Just follow the simple prayer.
Ginoo, salamat sa imong pulong nga ako nabatian, kag ako na intindihan nga ako gali, isa kad ako nga makasasala. Kag wala sarang mahimo sa kaluwasan sa akong kalag. Ginoong Hesus, nagapangayo ako sa kapatawaran sa akong mga sala. Kag ginapangabay ko ikaw nga magsulod ka sa akong tagipusoon, luwasa ang akong kalag sa kalayo sa impyerno. Lord Jesus, salamat sa kaluwasan nga ako nabaton subong. Initanan akong ginapangamuyo, ginasalig sa matamis ng ngalan ni Jesus Christ nga akong bugtong, kag personal nga manluluwas. My friend, kung imo naging sunod, congratulations. We are now brethren in the Lord Jesus Christ, kay sinisang Bible. But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Could you imagine? Nabaton mo ang the greatest gift, the gift of salvation, the Lord Jesus Christ, the Savior of the world. Nga kung maabot sa iyong panahon ng kamatayon because nakabaton ka na kay Jesus sa imong tagipusoon, ang padulungan sa imong kalaglangit na. Why? Nabaton mo ang manluluwas. Nakaangkon ka sang kabuhi nga wala sing katapusan. Paagi kay Kristo na atong Ginoo kag manluluwas. Ato na i-greet ato mga Facebook live viewers and thank you for watching. Sa ako niya nanay, Evelyn Claro Valerio, thank you for watching. Manang Rosana, Orita, thank you for watching. Ang Diyos Gid mag-bless. Kag sa tanan niya mga birthday, happy blessed birthday. Especially sa birthday gahapon ni Ma'am Beck. Ang Diyos Gid magpakamayo. Sa tanan niya nag-members nga may ara nagselebrar sa inyong birthday, happy blessed birthday. Kag sa mga kauturan naton, especially sa Barangay Payao, Barangay Marina, good morning. And then diriman sa brethren naton sa PNP Binalbagan, Binalbagan Public Market, BCA Compound, Berian Compound, good morning. And Diyos Kid mag-bless. Kag sa 30 Up Basketball, dira sa may Green Team, good morning. Ang Diyos gin mag-bless sa aton yata. Mag-close kita pagi sa pagpangamuyo. Loving Father, we are so thankful for this morning. Thank you sa blessing, thank you sa mga pulong. Kalabaw sa tanan, sa kaluwasan, nga mo nabaton kay Kristo, nga mo Ginoo kag manluluwas. Lord, continue to bless this radio station, Radio Janet 8.5. Continue to bless your people. May bless ang tanan niya nagapalamati, kag tanan niya nagasunod sa sininga programa. Lord, I pray sang ila desire sila tagipusoon, ikaw mag-fulfill. I-bless ang tanan niyang mga members sa Berean Bible Baptist Church, bisan pa sa Brethren Abroad, sa tanan niyang mga missionaries, ikaw magapakamayo. And to those people nga nag-celebrar sa ilang birthday today, happy blessed birthday, kay ikaw magapadayon sa pag-bless sa ila. Bisan pa Ginoo, I pray sa wife ni Maninoy Leo, I pray sa ang ginatawag nga full recovery, kay ikaw magapakamayo. Lord, ginadayaw ka namo, ginasalig namo sa imo tanan, in Jesus name I pray, amen, kag amen. Ayan, God bless everyone and have a nice day.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers, FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sang kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gwapo taya!
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
3: The best mix of golden oldies.
4: You're on 98.5 Radio John. Radio John.

0: Radio.
1: John.
0: FM.
2: Much more music.
0: 98.5 Radio John.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
4: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
4: Para sabon eh. Up, katol-katol. Ug fungi, mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The best mix of golden oldies.
5: This is 98.5 Radio John.
3: Radio John.

0: Kipa
1: Barato Pakini.
2: Dragon Fruit Plus.
1: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: More music. 98.5 Radio John.
5: The best mix of golden oldies.
6: This is 98.5 Radio John.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Yoma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Yoma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Yoma Space Rental.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Bartol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Radio John. Joke time.
4: Class, diin nyo makita ang Chocolate Hills.
5: Ako naman natulok-tulok ni mama. Ako naman itoksoon niya mo.
4: Istoy!
5: Siling ko, Gid. Amo nang budlay si mo, ma'am, kay. Kon madulaan ka gani, siya kon mo ginapangita.
6: 88.5 Radio John.
7: Gwapo taya. Palok pa!
8: The best mix of golden oldies.
9: You're on 98.5 Radio John. Radio John.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

0: Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
3: Christy sa Bakong. Dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or Alan ang inyong produkto.
4: Kailan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
3: Kuan na, 6 months na dayon. Puyag-puyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong as mo'y sige na kung dihaplas food sa ko ang tuhod.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650

sa lahat ng tagapakinig ng Radio John 98.5. Pasensya na po kayo kung panandalian po kaming nawala kanina sa ere dahil po sa power interruption. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating musika at kasiyahan dito sa ating Radio John.

0: Radio John. Joke time.
1: Atam an ko sa inom ka. Inom ko ba? Ay ikat ng bukin. Ala, may aswang.
2: May mabiktima naman ako.
1: Eh, malagyo ko.
2: Dumugon ko ikaw.
1: Hindi.
2: Damat nga nagabago ang itsura ko. Nadula na ang ipiktos ang lana.
3: Hindi na ako aswang.
1: Aba, babayi ka na. Dali di, kay dumugon ta ikaw.
3: Hindi ko. Madalagan ko.
1: Oy, aswang, balik di.
3: Hindi kuya.
4: Ay, 88.5
5: Radio John.
6: Guwapo taya. Palok pa.
7: Hot hits. Turn it up. 98.5 Radio John.
8: The best mix of golden oldies.
9: This is 98.5 Radio John.

0: best radio mix in town.
1: Nobody hits you.
2: Get down!
3: Hello.
4: Chong Chong, ano ginagawa niyo?
5: Dinasaw-saw ko yung amoy ng tuyo sa suka.
0: 98.5 Best Radio John.
6: Kani mo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
7: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
8: Grace Ayeng, 28 years old, taga Bohol, nagtumar sa Dragon Fruit, duha capsule sa akong pagbangon ug duha pod sa dayon higda. Dok, kaabag pod nako pagtumar ug Alka-Seedoc, isa capsule 3 times a day nako tumaron. Good for 7 days. Naayo jud ko sa akong lisod na paginhawa ug akong kabuhi. Busa kamong nga minaw karon tumar ug palit na sa Dragon Fruit ug Alka-Seedoc kay effective jud ka. Ayo, daghang salamat.
9: Grace Ayeng na ayo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
10: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: 98.5 Radio John.
12: The best mix of golden oldies.
13: This is 98.5 Radio John.
14: Radio John.
15: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world!

3.5 Rated Jang, gwapo taya. Palok pa. Yes, good morning guys. Good morning, Binalbagan. Iba. Doon na mag-uwan, gusto bong sa aton nga mixer raw. Ano ka no? Tunog-tunog ang mic. Amot lang. Araman sa ano, level. Agos. Tunog lagi dyan, bro. Tingog ko. Anyway, may mga galawa sa people of Binalbagan. Especially, lagi dyan subong sa nakatutok sa aton nga live, no? And of course, sa mga OFW yung nakatutok subong, mayong aga man. Good morning. Good afternoon. And, syempre, good evening. Ay, my God. Nabaguhan lang ko siguro. Bago na subong eh. Puro bago ang gamit. Amo pa daw, hindi pa kabisado. Anyway, yes. So gusto niya mag-join sa akin nga live greetings and song request, it's Saturday at Lausang Sabado, it's September 19, 2026. And of course, we'd like to say happy happy birthday sa subong yung na-celebrar sa ilang kabirthdayan, subong. I wish nga more birthdays to come, more blessings to come. Also, I would like also to say good morning and happy listening, happy viewing sa mga viewers na subong sa Facebook, no? O live kita subong sa atong personal page. Sa mga friends ko, sa mga followers ko, pakishare lang. Sa hindi ko pa friends, friend request na. Pakishare lang, Joel teaser muna. Arab lang law, ay nga nakakakalo, amo na ang profile pic ko subong. And, of course, live kita sa atong official page, no? Sa bag-ota kag sa daan ta nga page ang Radyo Jan Binalbagan. Diyan niyo makita ang amon nga station and of course ang DJ. Live kita guys. And sa gusto mag-greet na nga using sang cellphone, pwede ka mo ka call for TNT and smart user, you can call as 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Pasensya, kita ko lang isayawan ko diho. And pwede man ka mo, tawag sa akong messenger later. Sa akong kuya messenger, sa akong kuya messenger, or sa aton niya, I mean sa akong kuya messenger, kumuya tawag. Kung hindi ka mo kasulod sa aton nga linya. And of course, ang aton nga survey question for the day. Gusto ko makisawso ka mo ah. Gusto ko ninyo updan nyo ko from 11 to 1. Our survey question for today is, actually na-post ko na nag-up eh. Then ang mas budlay mga palangga, no? Ang pagpasulod o kon pagpagwa? Ano ko no? O pwede ka maka-comment sa aton nga page, no? Pwede mo ni PM sa akon. Kaya basahin ko later ang mga reactions. Anyway, dumudaan mo na ta reaction sa gin-post ko nga kagabi, no? Gin-post ko nga question of the day. Ang iban galing patawa lang, gitsa? Ang iban da double meaning daw. Ano ni man, may kamera sa piyak, nakabudlay mag-iyo. Anyway, I would like to say happy listening and morning. Isa sa mga solid followers. Follower rather, si Papang, ang Bing Griharte. Papang Beng, thank you for viewing. And also to Nit Fildad, Palihog, happy birthday. Great ka ng happy birthday sa iyang hinablos nga si Christian Fildad Rodrigo. Drea sa Hacienda Garason San Jose. Okay pre, happy birthday. Ano ina? Oo, ana, bigyan mo ng kamera. Pwede mahulam. Itag lang sa ako na. Philippine Standard Time, it's 11... minutes after 11. Sa pagbalik ko, abasahon ko yung greetings mga palangga. Station and standby. This is 98.5 Radio Jan. Gwapo ka, gwapa, taya, palokpa.

0: going to Ibiza. Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved gani safe immune Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: Hi guys, this is Papa Jubert and you're listening to Binalbagas Best. This is 98.5 Radio Jan. Gwapo taya, palok pa.
0: The radio plays our favorite song and it's what keeps me holding on.
1: This is 98.5 Radio Jan. Gwapo taya. Yes, I'm back. Namagawa naman ko sa akon nga headphone. Anyway, Pilipinas Standard Time, it's 17 minutes after 11. And still, kaupo dyan po ng Papang Makulit. This is Papa Juber. Kalayo sang effects. Alright, so gusto mag-join sa akon na, pwede kayo makatawag 0921-284-8590. Sige, baby, make a caller. Kita pa sudlon daw. Hi!
2: Hi, good morning.
1: Ay, good morning. Mabog na ang tingog.
2: Vina na ako.
1: Yes, mabatian mo ka, Vina?
2: Ano?
1: Mabatian mo ko, hindi.
2: Mabatian mo ka, loud and clear.
1: Loud and clear.
2: Kaya ka ba,
1: okay lang. Kaya kung hindi mo ko mabatian, napulian lang ko, ah.
2: Pulian lang ko.
1: Pwede man. Oh, sige, Vina. Palukpang pinalukan mo.
2: I'm going to go to the house.
1: May gambal daw. May gambal sa comment. Familiar sa tingog.
2: Oo. Ito. Sa comment sa listeners mga kilala ako ng tingog.
1: Oo, sige. Salamat.
2: Dami yung pagpapin ako niya kung ano na ginatawag. Mabating ako na si Justin yun sa akin na
1: siyempre, araw si Justin. Hindi. Klaim mo na pa ko.

Occidental kompleto ba? Grabe ba siya? Another, we have Ariela Bernisto. Pang, good morning pang. Sara Policar, pang. Ginagreet ko kali si Laarni Policar. Kaga Grace Lynn Policar. Salamat din pang. Papang Ariela, or mamang Ariela, taga diin ka. From Runa Mateo. Good noon, Papa Jubert. Shoutout lang, familia Supliano. Valdimar Dolman, kag sa mga classmate ko sa ALS. And ano pa gini? Kaga kidasig mong saka. From Robert Morente, morning pang. Shoutout lang ko kay Tatay Jose Morente. Nagpamati subong pang from Candidabi Ao, Binalbagan, Negros Occidental. Papanga or Tatay Jose Morente, salamat sa pagtutok sa 98.5 Radio Jan. Enjoy, good, enjoy, enjoy. And of course, from Jaime Alvarez. Good morning, everyone. Good morning, Mamang Jaime Alvarez. Taka din ka, Mamang Jaime. Sa mga ano ta, sa mga viewers, kag sa mga listeners ta, kung nag-greet ka mo, paki-indicate sa inyong address, no? From Gina Gonzalez Grijarte. Guapo, Japon ba? Salamat, ha? Wala ko di piso. And also from Rosita Lapoy, shoutout na kay Ili. Kay Bibi Ili, good morning. Sa gusto mag-request, we are playing now is 90s and 20s na remastered by DJ Manoy Chan. And makisaw-saw sa ton nga question of the day. Ano ang mas budlay or din ang mas budlay palangga? Pagwa o kon pasulod? Kaya pa pang teds ginayang balya ko no ang ano, ang pasulod. No? Kaya once ko no ko nakasulod ka na sa isa ka problem, budlayan ka na magwa. Tsakto man. Ariela Bernesto, thank you so much from San Pedro. Din na San Pedro, barangay San Pedro, Binalbagan. Kompletuwa, ay. Request daw ni mamang Ariela, Dayang, Dayang. Walang kamatayang Dayang, Dayang. Crystal Claire, thank you for watching. Gian Igolan Flores, thank you for watching. Ma'am Sheila Mika Takulin, thank you for watching. And of course, Mamang Rosita Lapoy, thank you for watching sa ating Facebook Live sa akong personal account. Once again, good morning kay Papang or kay Tatay Jose Morente diraya sa Sitio Candida, Barangay Biao, Binalbagan. Yes, Papang GM? Ano? Name? Bago-una ka, Justin. May bago naman tanga ko, Lubon. Gulubon ganyan. Would like to say good morning kay Crystal Clear. Shout out daw diraya sa Barangay Kamangkamang Isabela. Thank you for watching Crystal Clear. From Harlan Cuevas. Hi Papa Jubert, miss you. Lagaw ko daw. Oh, Mamang Harlan, lagaw lang din ah. And of course kay Papang Jess, shout out diraya sa Barangay San Pedro. From United States of America.

Mostira Panyaga, no? Be sure nga hindi malipatan ang tinigang basi masunog, ha? Samtang nakatutok sa 98.5 Radio Shushan. Good morning sa inyo. Sa mga tricycle drivers ka nakatutok, subong, ha? Especially, gidiyadra sa may Charosina, no? Paglabay ko. May mga tricycle drivers na yung nakatutok ang ilang sound na sa 98.5 Radio Shushan. From Bye-bye, Reggie Pasilan, watching coys from Barangay Witiweo. Barangay Witiweo. Do kalayo na yan, ha? Oh? Alia Abila Sadio, morning. Mamang Aileen Abila, thank you for watching. Catherine Bardolias, thank you for watching. Also, to Mamang Sheila Mikanyite, thank you for watching. And the rest ng mga OFW nga nakatutok subong sa aton nga radio apps. Good morning, good afternoon, and good evening sa mga palangga. Oy, morning pang solo ba? O pa pang riden, syempre. Kinanglan tagit magbakas baka subong. Solo ko subong ang Radio Jan booth, no. Ako lang di isa. Nagatubang sa tatlo ka computer. Kag may mixer, may cellphone pa. Hoy, tawag na ha, 0921-284-8590. Pwede man sa akong messenger drive eh. Galing kita mautod, nigaroon ako nga live kung sa messenger ka matawag. Again, ato nga survey question is o, din mas budlay. Pagwa or pasulod namang Shelame? Aring laone, medyo expert gini mong. Mamang Shelame, din ang mas budlay, pagwa or pasulod? Ang imo live, hindi dungan sa sound ko. Amo gina iya, balan mo ginahaboy para sa umarika. Shinilin, Sir Munez Daniel, pang pa-shoutout lang, Zeribel Salqueo, Salili, ga-duty subong sa GB Bake Shop, Binalbagan. Again, sa tanan-tanan nga nag-duty dira sa GB Bake Shop, Binalbagan. Good morning sa inyo. Salamat sa pag-pamati sa 98.5 Radio Jan. Rosemary Pango, Okdan Takada. Sure! Pwede ka upod. Hoy, paki-share ha sa atin nga Facebook Live. Oh, Mamang Harlin Lagaw, di bang? Dalalan din Bisaya nga manok with a kanon. Dapat kompleto kami sudan, dapat may kanon. Again, good morning sa Family Ruben, dira sa Barangay San Pedro, Binalbagan. Good morning sa inyo, dira. Sa nakatutok, dira sa Barangay San Pedro, Binalbagan. Of course, kay Papang Reggie Pasilan, Dreya sa Metro Manila. Thank you for listening and watching sa itong Facebook Live. According kay Mamang Sheila May, ari kay medyo gini, ano siya, ang eksperto sa yan mo rin tawag. Siyempre, budlay pang magpagwa. Kabudlay magpagwa, kwarta, tapos di kabayaran pag makuha na. O, ang style nila, kung manukot ka na Mamang Sheila May, ang style nila da is, padagan ng nila sa away-away. Awayon kanila, the feeling nila silang biktima. Para hindi masukot, para mano na lang. Oh, for sure daw mo naman makarelate. Di ba papang GRMS Tresmelia? Di ba pang GRMS yan yung tagiyas ng GRMS Mini Sound, no? Mamang Lovely, kasabay na thank you for watching. According naman yung Mamang Crystal Clear, pasalod kay siyempre, kung baguhan ka pa, kaisa ka lugar, matalang-talang ka pa. Sakto, no? Kung isa ka rider, ikaw isa ka manogab, ano ba? Mga dayuhan, no? Stranger sa isa ka lugar, budlagi di magpasulod. Damo pa nga bangga, damo pa yung pamangkutan mo before ka malabot ang imo nga kaduan. May punto man si Mamang Crystal Clear. Papang Krex, shoutout from Barangay Payao. Papang Krex, paki-share sa ito niya Facebook Live. According kay Papang Jess, morning pang budlay magsulod sa robas basta hindi ka nakagawa kabuhi. Hoy!
bus pa ba? Oh, according kay Papang Ridge, utang lipay-lipay, bayad likay-likay. Oh, ganin, sakto na. Padagaan ka lang sa way-away ba? Ginagreet lang siya, Sir Lynn Maranyapang. Salamat, good from Barangay San Pedro, Binalbagan. Mamang Erlyn Maranya, good morning. From Lexa G. Dadles, good morning pang. Pa-shout out ko, family Dadles. And Garzula Sang San Agustin Isabela, watching from Iloilo. Maraming salamat, Papang Rex, or Papang Lex rather. Bibili Garces, thank you for watching. And would like to shout out Barangay Banilad, Cebu City. Happy Fiesta. That's coming from Mamang Island Sadio. For the meantime, pasaw, punta ka mo, anay. Here's a song, Super Boy. Only here at 98.5, Radio Jan. Guapa ka, guapo taya. Palok pa.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpakabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome mga suking tigpay manaw. Sa lima na pod ka minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. O banina pod mininyo mga suking tigpay manaw. O welcome kamo sa ato ang pag-uban-uban din sa inyohang nga kinaham nga sibyaanan. Lain na pod nga topic no, ato ang hisgutan karon Dok Alan. Para sa ato ang mga suking tigpaminaw, Doc. Yes, Doc.
3: And of course, welcome mga suking tigpaminaw, Maying Adlaw. Kadagod will Maying Adlaw. Usap sa mga listeners na ito ang kanunay nagasunod sa ato ang programa. Maying Adlaw niyong tanandiha. Hatagin yung pagtagad mga suking tigpaminaw. Sunda nga mong programa ni Kadragon Mail. Alang usap sa ikayon at pangluwas ang pagpakabana sa maayong panglawas. Importante mga suking tigpaminaw. From St. Vincent GS kay Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga suking tigpaminaw og insaktong pamaagi pag-atiman sa ato ang ikaayos lawas. Ay makalimot dapat makabaton taw maayong panglawas mga sokin tibo mapakgang nato ang dili angayang maka ang kunta sa nagkadaiyang sakit na ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mga sokin tigpaminaw o ang Dragon Fruit Gold mga soki nga dako kini siya og ikatabang sa nagkadaiyang sakit o balatian nga natakboy sa ato ang panglawas sama pananglitan hinay ang ato ang circulation sa aton dugo, hinay usab ang disposal sa ato ang hugaw o hinay usab ang ato usab nga performance, di ba? Oh, kini na gyud ang pinakarindot kaayo nga produkto, ha? Barato, garantisado og epektibo, og wala usay mga side effect mga sokin tigpaminaw. Habag usab ato usab nga herbal coffee mix no, nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix dako kay tabang sa nagadayong sakit mga sokin tigpaminaw, o kayang mahatabangan ang tag-as kaayo og level sugar, ha, di ba? Kanina gyud mga sokin tigpaminaw kay ginaghambin kini og insulin plant mga higala. Nga puro herbal sa dusi ka klase mga herbal mga sokin tigpaminaw nga naa sa ato ang Dragon Herbal Coffee Mix. O ato usab nga Heart Max Strength Coffee for Men mga higala, ha. Ipon mo kalimot ana para usab pag labing-labing ni Mr. and Mrs. Nindot kaayo ang performance mga sokin tigpaminaw kay Mr. One cup lamang mga higala. Mga busing na to diha nga gusto gyung moinom nini. One cup lamang sa Hard Max Stream. Max saya pag ikaw nakainom. Max sarap ang resulta pag naka-Hard Max. Maka na ang pinakanindot kayo mga sokin tigpaminaw. Nga, ang ato usab nga Dr. Pundis of High. Magkalimot usab nini. O ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Kini siya dako na kainig papil mga higala sa mga pamaol, hago kasadlaw. Ah, diba? Kini siya ang nindot kayo para na itong mga varicose vein, rheumatism and arthritis. Kini siya ang disenyo ni siya para pang masahe. Tulog ka sense ang mapagpilihan ninyo sa pagitan ng ilang-ilang og ang lavender nga naosab ni ini. Ay makalimot mga sokin tikman sa mga atong Dr. Pondisop kaabag usab ang case king low power whitening soap para usab sa atong pamanit na problema mo higala sa inyong panit. Ani ana gyud ang Dr. Pondisop og ang case king low power whitening soap basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mapalit ninyo higala ang atong produkto sa nagadang butika og pormosya Bisaya og Mindanao. Mao na higala pinakanindot kayo aside ana nakulangan man ta sa mga benepisyo. Like sa ato usab nga produkto nga naa ang mga ingredients ni kompleto higala. Sa mga na problema sa panglawas, di ba? Nakulangan ta. Kung unsa may nakulang nato higala. O di ba ka mga benefits nga ato ang makuha, no? Pinaagi lamang sa mga ingredients nato. Like inflammatory, antioxidant, no? Mao na higala na diha. Blood sugar man taas man niyo blood sugar, di ba? O kayang matabangan sa atong produkto. Anti-ulcer higala, detoxification and constipation. Pagpa-improve usab sa ato ang digestion. Hinay man ang digestive system nato higala. Matabangan sa atong produkto nga maong Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo ipagsabay buntag o hapon, 1 hour after meal. Mana nga basta ang imong lawas, hinay, kinahanglan ato pakusgon. Onya protektado ang resulta ana mga higala. Awan na higala ang pinakanindot kayo. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Lawas nimo protektado.
2: Yes mga ka Dragon Fruit labani ang gipag-antos nga balatian. Mag Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold, available na sa tanang butika Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Ang
3: agi.
2: Naunsa ka din ha?
3: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
2: Uy, pagdarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
3: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
3: Ah, imo na bukong binuangan ha?
2: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
3: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
3: Dagana ding ingredients ani no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
3: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
3: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away. Tumutok lang dito sa ating Radio John

0: Pumutok na sa Radio Jobs.
1: You're listening to Papa Jobert, ang papang makulit.
2: This is 98.5 Radio John. Gwapo ka, gwapa taya. Halok pa. Philippine Standard Time is 11:48. Yes, I'm back. Remastered by DJ. Saot na ding. Baili na ding. I'm back. My name is Papa Jobert. Kaupod kita from 11 until 1 p.m. Sa gusto mag-join sa atong live ratings and song request, pwede ka join ha. Pwede ka tawag ha. 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Or sa mga hindi nakapaload, pwede ka maka-comment sa atong Facebook Live. Because we are live subong sa atong personal account. Joel teaser muna. And live man kami sa mga official page, 98.5 Radio John. Search lang ah. Makita mo kami da mga palangga. Again, ato nga survey question. Diin ang mas mabudlay, pagwa or pasulod? Budlay magpagwa pang. Kay base, mapiangan ta. Labi na gyud kun hindi mo pertahan. Aba, Mamang Rosmare. Diyan ka naman nga balay ng sulod, yahaw. Diyan ang mas budlay man, pagwa or pasulod. Papang Riden, nakarelate ka. Papang Roy Nasita, nakarelate ka. Jamie Alvarez, pasulod pang, tanan nga pasulod sa bibig, tanamit. Pero ang daman talang magpagwa, kay delikado na. Ano? Iba no? Da wala ya, umbaga hindi siya curious kung ano ginapangaon, tano? Basta na, meet can on ah. Bahala man daya kontra sa ton nga health, bo health. Iban bin, hindi kita ya, umbaga hindi kita ya, or wala tayong tagaan importansya ang ano, no? Ang aton nga kalusugan. Regardless man daya, ginakaunta, namit, or kalain, basta masulod sa atong tutunlan, sa atong nga babakan on. Ang ending, pag magbalatian na gani, that's the time nga mabudget ka na sa imo pagkaon. Just like before, hindi ka pa high blood. Hala, kaon man ti kaon. Mga baboy, mga matambo, kaon. For once gani, nagtukar na si high blood, na... Damo na bawal. Pero iban, bisan bawal, ginatago-tago lang, sige Japon ka, on. According sa ila, masarap din ang bawal. Oh, nakarelate da. Sakto man, masarap ang bawal. Alright, sige, kato kita sa aton nga personal account, eh. Kasroy, bakas gidya si Kas. Oo, Papang Riden, ikaw yung mas bakas. Alma Grace Barabuna, inho sa thank you for watching. Rica Elefant Robledo, thank you for watching. Sir, anong na si Edwin Sir muna? Hasta pagid na. Natamiyari lang kuno ang dira sa tubang bimik. Samang hodya. Gapang Jikas from me Pro Bibo. Mamang May, good morning. Ang gapang Jikas diraya sa tubang sang Bimik. Marian Teres Stokia Shoutong, thank you for watching.

Apos magpasulod, budlay mo pagwa. Ay, ano man, ay, explain man. Ah. Again, din ang mas budlay, ah, pasulod or pagwa. That song is coming from Vinga Boys. Ho, ho, ho. Vinga Boys, ang bilis, ang the best. Another from Julius Nepomuceno. Pangod morning, greet ko lang ko kaya Tuto Vinji, nga nagabasbasin ka.

Oh, sa nag-saot-saot na, enjoy lang mga palangga. Sa nag-apanyaga, enjoy your meal. Samtang nag-papatukar sa 98.5 Radio Chan. Philippine Standard Time, it's 11:53. Tara, sige sang oras, gagay launa na. Yes. Kitaon ka de. Papanga Jubin Inho sa, thank you for watching. Aiko Galiano Suarez, sir yung ugto. Pwede pa shoutout ng family Galiano and Munyon family sa Barangay Marina. That's coming from Papang Aiko or Mamang Aiko Galiano Suarez. Shoutout sa family Galiano and Munyon family dere sa Barangay Marina, Binalbagan. Pang from Zandri Sustini, pang pa-shoutout bi pang Papang Zandri, taga din gani Papang Zandri. Joven Hoxon, thank you for watching. Cyril Lumanaga Bahin, thank you for watching. From Jeribel Salili, shoutout ko lang pang si Shinilin, Daniel Garzon. Gatulog daw sa second floor sa GB Bake Shop. Again, good morning dire sa GB Bake Shop. Te, hindi ka mapa-commercial. Sa gusto magpa-commercial, mapa-ads, dire sa 98.5 Radio Jan. Pwede kayo makabisita dire sa Sitio Pag-asa, Barangay Claro, Binalbagan. Bisita ilang among yung station dire sa Sitio Pag-asa, Barangay Claro, Binalbagan. It's 11:54. Good morning, kay Papang Roy Nasita Drea sa Barangay Nanunga Hinigaran. Kas, wala kita dala, kas. And of course, kay Papang Teds, duty, kasi Papang Teds, subong. Another from

Los Santos yung ugto. Ano ni? Pa-shoutout ng family Tesoro and Lohaminto sa kay Tatay Kiko, kay Nanay Merlin Tesoro from Cavite, Barangay Santol. Mayong nga, galang dira sa sityo Cavite, Barangay Santol, especially leader sa mga family loteryo, no? Latabi family, Binguna family, Tesoro family, dira sa sityo Cavite, Barangay Santol. And of course, Andrea sa sityo na sanagan. Good morning from Shani. Shani, taga din ka Shani. From Angel Baroka. Shout out lang da kay Gabjel. Mga Angel Baroka, taga din.

0: before ka mo mag-greet, B, react man sa aton nga question of the day. Din ang mas budlay, pasulod, or pagwa. Okay, para mas ano, mas sadyang aton subungan, ano? Ang aton niya live. Nyaga pang, oo pang, nyaga. Sa giya. Oh, din ang giya, ganiman. Mamang Angel, din ang giya. That song is Marimar. Kanamin, no? Mga 90s and 20s nga remastered by DJ Manoy Chan. Sang time na mon sang high school kami, no? Sang time na mon during high school. Basta may baile, amo ginig sinigabong sa bailean ng mga music from 90s and 20s. Kaga sa subong yaw, doon baga wala gadyag lubad. Unlike sa mga TikTok na, oh, ba, oh, lawig ng isa kabulan, kaya kayo wala na. Pero ang 90s and 20s, ba, oh. Di siya nang dayang-dayangan ni Subong kasi nigabong pa sa baylian. Sa elementary kami, kinasautan pa na, no? Dayang-dayang. Philippine Standard Time is exactly 12. Maka-break ako na, eh. Ha? Oy, may tawag, be. Pasudlong ka na. Ibig ka makatulog. Hi! Yes? Good morning! Zero may yung aga. Hello?
1: Hello?
0: Yes, sino ni? Pang, hindi mo kumbatian?
1: Pang.
0: Ah, sige, sino ni? Mongol, manggod. Pang? Pang?
1: Hello?
0: Oo, oh, kachapi-chapi. Katakili na ay di. Sino ni? Kusa ka da. Oh, tawag lang liwat. Kaya hindi ka dyan kanamin sa inyong audio. Okay, mag-break si Papa Robert. Mag-balik ako after a song. For the meantime, here's a song, Can Get You Out of My Head. Only right here at 98.5, Radio Jan. Guapo ka, guapa, taya. Palokpa.

0: more sadyang hilig mo lang talaga ang sumayaw.
1: Speak up so they can hear you.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
3: A little bit of Monica in my life. A little bit.
0: Kinig na kay DJ Manoy John.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Resulta ko sa Dragon Fruit Plus, ayaw mo yung Haplas, ana, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na dyan mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
4: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Negros Occidental's best FM station 98.5 Radio John FM 98.5.
7: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John 98.5.

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

Papanga Leonard Villosomunes. May mga gasin mo da pre or may yung ugto si mo pre? Kadasig mo sa kasang comment, hindi mabasahan. O, papang Riden, try tawag pa nga. 0921-284-8590. Mamang Ren Alson Cipriano, good morning pang. Pa-shoutout gali kay Sheena Gonzalez Griharte. Good morning, and mayong aga sa kay mamang Sheena Gonzalez Griharte. So, hindi naman aga. good morning, kamo Japan sa inyo, greetings now. Feeling ko gina pa ni nagsulod. Bago lang ginabasa, kaya kadasig mo sa akas ang inyong mga comments sa kanya Facebook Live. Jillian, pa shoutout lang barangay from Barangay Biao, Negros Occidental. Barangay Biao, Binalbagan rather. Papang or mamang Jillian. Mamang Jillian, din ka sa Barangay Biao. Elza da Erodeg or anon Hedoria ni gorok insuli lang. Sawadee ka, watching from RRAJ Itery. Tubang Musiko Co-op Binalbagan. Hedoria family, good morning, good afternoon. Time check is 12:17.

Denzel Baroka o ba Barangay Kabadsangan mayong ugto. Good morning kaya Mirindangan Pronibong nagkapamati subong.

Kapang Leonard Velo sa Mones, may yung watching live diriya sa Bulubitoon, Hinigaran. Kapang Leonard, or Leonard, ano ang mas budlay pa pang Leonard? Pasulod or pagua? Nets, Phil Dad, mga

Julian Oba, si Chubuluang, Barangay Biao, mayong ugto sa imo. Mamang Julian, nakapanyaga na. Yes. Marian De Leon Loxen, Omang Solo, kusubong. Pwede up danmok ko. Ernesto Estel Jr., thank you for watching. Hapit ni pang sa GB Big Shop. Look for Jerry Bell kaya taganya ka kuno pandikoko. Ay, my God! Jerry Bell, namit ng pandikoko mo ga? Jerry Bell, ano na pilido ni Jerry Bell gaman? Jerry Bell, ano na pilido mo day? Kaya sa GB Big Shop, Binalbagan Branch. Hinagid signal pang, linya nyo pang, oo. Huwag ni Mayo, signal niya, bisa magtawag ka. Ilis, lana niya siguro ang cellphone. Papang Redensa, ano lang tawag Papang Redensa Smart, no? 0921-284-8590. Shoutout from Papang Ernesto Estel Jr. Shoutout sa si Chumilian Milagrosa. And watching from Batangas City. Estel Family, dire sa Hello Blocks, no? Dire sa Barangay Rumirang, Isabela, mayong ugto sa inyo. Marian De Leon Loxen, base Malagsan ko sir sang kunopdan.

Boka namit, kinipang sa pantikoko ko pang. Hindi ko maghambal namit, mamang Jeribel sa lili. Once nga hindi ko ma-prove or matilawan. Ano nagro ng itsura sa pantikoko man? And of course, shout out sa tagiyas ng GB, no? Di pa pang GB ang tagiyas ng sound system. Dry as a

Tayo sa barangay sa San Carlos, no? Last time paglagaw ko last time ba? Timing nga ra sa San Carlos. Paglagaw ko last time dire sa Calatrava. It's a 12:21 kada asig sang oras mga palangga. Namit gid man. Sa nakatila sa pandiko ko sa GB, namit gid man. O gani, basta hindi ka kambal nga namit kundi mga tilawan. Dapat tilawan, anay. Yes? Nyaga? Manyaga na kuno guys, biyaan na kamo. Thank you, Papa John. Malagsan. Hindi, why siya may kapangalagas, ah? Budlay na pang pagwa pang kay base mausik. Oy, my God! Be specific, biko na ng mausik pa pang tuturande. Ano pang mausik pang? Siyempre kung mausik, anugo na. Joet Pusitar Battalion, shoutout John Family Battalion, I'm watching from Canada. Papang Joet, good evening sa imo. Joet Pusitar Battalion of Canada. Papa John, upod ni guru ni Papa John, si Joet. Treya sa Canada, Canada. Tagpila ko ng pandikoko mo, Mamang Jeribel. Jeribel sa lili, tagpila ang pandikoko mo, may mabakal. Hazel Cañete Bilando, shoutout pang family Cañete from Sitio Tunggo. Cañete family, Dreya sa Sitio Tunggo, Barangay Carabalan. Kabadyangan, gali Carabalan, manako yun. Sitio Tunggo, Barangay Kabadyangan. Okay, ganda na yung karoon ni Papang Ted sa iya mga kabarangay daw, no?

bread. Oy, ano ina? Okay, napanti ko. Kulang sa bang may munay bread? Totorande, katilaw ka na sa munay bread. Oh, si Giselle.

Why pa tayo nagkatilaos ng pandikoko? May munay naman si offer. O, papangriden. Then mas namin, papangriden munay nga tinapay o kon pandikoko. Shoutout Familia Henzola sang Sitio Milian from Madan L. Diazes. Papang Madan Diazes. And of course, Henzola Family Dre sa Barangay Romirang. Mark Villanueva, shoutout Family Rigla, watching from Chiba, Japan. Brabe, international. O, so hindi pa naka-download ha? So hindi pa naka-download sa mga radio apps? Gamit ang inyong Android phone, paki-search lang sa Play Store, 98.5 Radio Jan. Then, install and accept. Makapamati ka mo, Radio Jan. Anywhere, anytime. Kaya namin isang, kumbaga, namin isang quality kung namati ka sa radio apps, guys. Papang Jumel, Risto, Tagigkas. O, papang Jumel. Dreya sa barangay. O, Sitio Pukatod, Barangay Payao, Jumel Oranyo. Ang pinakatisoy ng operator ko, papang Jumel. Regla Family, Dreya sa Mungoy Kahoy, Barangay Santol. May ugtol

Dream mo lang na makita sa JB Bake Shop ang manamit nga pandikoko kag init-init nga Monay bread. Riden, Papang Roy, di na mas budlay Papang Roy pag war pa sulod. DJ Roy, nasita. Sarap yan, palaman may pandikoko. Oh, Papang Jewett, Pusitar Battalion of Canada. Katila ako na sang pandikoko, sang GB. Eh, ambal ni Mamang Jerry Bell ko no, kanamit ko no. Yara, pagin sila ko no, mainit-init nga mo na i-bread.

amot pang amo na bread tuging kaon ko kagab iman to oy papang toto or totorande hindi ka magkaon kung gabi tinapay ha kaya hindi mo yagali makilala kung gabi nga away sugaan ito na may gali pang santingog mo sa radyo no mamang madan di ases kaya namin sa kong tingog buti nga nalaw ay nasa personal. Hindi pa namag nami, naka-reverb kami subong. Ang mic naka-reverb, iba no? Alright, time check is 12:27. Pasaw, tanta ka muna yung palangga, Space Invaders from Tokyo Box, or Toy Box rather. Only right here at 98.5, Radio Jan, guwapa ka guwapo tayo, palok pa.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Yeah, binalba.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Aniana ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
3: It's a bubblegum dance! Kinig na kay Papa Jober!
4: I won't ever be on the right side! I feel so good! Right about now!
5: Philippine Standard Time is 12:42. Nagbabalik ang Papang Macaulay. Still, until 1 p.m. kita guys, sa tanyang everything Samsung request with a survey question of the day. Our question of the day is, ano ang mas mabudlay? Pagwa or pasulod? Shoutout kay Toto Rande from Tyron Lubaton, Sarte. Again, sa gusto mag-join na, kag may load, pwede kayong makatawag sa itong linya 0921-284-8590. This is my last and final segment, mga palangga. It's at 12:42 na. From Liam Nathaniel Rodriguez Sarte, shoutout from Pag-asa, Family Sarte kag Ambrosio. May oktodera sa Family Sarte and Ambrosio Family Dreya sa Sitio Pag-asa, Barangay Inclaro, Binalbagan. That's coming from Papang Liam Nathaniel Rodriguez Sarte. From Tyron Lubaton Sarte, Bo Pario Pilido. Shoutout family ko kay Mark Dudoy. Nga ang speaker, kung dumabungol si Papang Tyron. Mark Dodoy, pinayin ang speaker mo, pang! Kasi gabongi ko no, from Papang Tyron Lobaton, Sarte. Mayong, good evening ko kay Papang Jued Positar Battalion, no? Dries, Canada again. Hello, boss! Thank you for watching. And also to Papang Ernesto Estil Jr. Yes, may bisita. Crystal clear, thank you for watching. It's at 12:44. Kitaon ka sa camera, hindi ka maagyo. And we have Billioni Carmeliano Roslyn. Good afternoon sa inyo, Tananda Papa Jubert. Watching from Barangay Santol and Seymour. Shoutout lang Family Carmelino, Family Lindayo, kaga Villuni Family, God bless. Thank you again, Mamang Roslyn Villuni Carmelino. paki-share pa mang Roslyn. Sa ating Facebook live, gin-relive po na kay gin-copy ano, gin-copyright ko sa Mita. Bigay to gay, wala na ko ads. So wala nang ads ko. Gani. Kabud lang kay Mita, katamaan ka strikta. Duta lang ang music, copyright na dayon. Anyway, shout out kay Papang Danny Garces diraya sa Sitio, Kambalay, Barangay Biao. According siya ko no, mas budlay kaya ko no pa ang pasulod, especially kung gamay ang buho. Gamay ang buho sang dagom. Kinanglan mo pa ko ng alawayan. Ikaw ba, Papang Danny, damo kay sinabalan. Danny Garces sa Barangay Biao. Mios Chi, shout out Papa Jobert, shout out ng Migis Food or Migis Food card sa plaza na amit nila food. Sige. Dino sa mga plaza, Plaza Binalbagan. GM Lidisma, pa shout out ng family si Don Lidisma, Pakunla, Gabrielion from Sitio Mamhot, Barangay Santol. GM, madamog niya salamat. Ha, papang GM or mamang GM Lidisma. Gerald L. Tingoy. May magtosi mo, papang Gerald. Tagadiin kaya pang. Papang Mark Dodoy. I-volume pa, pre. Tanahon ta kung di mamungol si papang Tyrone.

And there is a Binalbagan Public Market. There is a Blue Kini Papangteds. Mayog to lang sa inyo. And of course, sa mga gasolina handry sa Banwa sa Binalbagan. Especially there is a Total Gasoline Station nga nakatutok sa 98.5 Radio Jan. Mayog to sa inyo. Dakag sa mga customers nyo. It's at 12:47. Carmelino family, Dreya sa barangay Barangay Biao, no? Sitio Kambalay, Barangay Biao rather. Carmelino family, Garces family, mayong hapon sa inyo, Dreya. And Dreya sa barangay Barangay Kamang-Kamang, Isabela. Sarimong family, thank you so much. Oo, gani. So, gang gutom ko, bati ko sang, sang pandikoko. Jake Ryan, mayong ugto sa inablos ko da sa Agisan. Saysay Capino, Katorni. O Kantorni, no? Mayong ugto sa inyo mamang Saysay Capino, Kantorni. That's coming from Jake Ryan. Madamag niya salamat pa pang Jake. Taka din nga pa pang Jake. Again ha, din ang mga subudlay, mga palangga. Pagwa or pasulod. Iban-iban niya nga opinion niya, hindi ka niyo pasahong kada delikado ni. Papang Jess, delikado, ngimong sabat. Ay, kasadya. Again, so hindi pa naka-download sa mga radio apps, ha? Ay gusto mo yung mamati, bis ka na to kaya sa Bacolod, sa Manila, or pa-abroad. Pwede kikay mo yung kapamati 98.5 Radio Jan. 24/7 ang music. Search lang sa Play Store. 98.5 Radio Jan. Pakita, pakita, alam daman nga radio apps, ha? Yes, papang? Kita ka sa camera. Oo, sa Plaza Binalbagan, sa mga food cart, tira ka nakatutok, madamog nga salamat. May ugto sa inyo. Hindi ko ganin magpati nga namit once hindi ko matilawan. Mapati ko karoon nga namit ang pandi ko sa GB Bake Shop kon makahapit ko da. Papang Gemma, pod, gamay pandi

lang dahil sa Babyloni family, no, Carmelina family from Roslyn. Oh, Roslyn, maraming salamat, ha. Hindi ka maghambal na met kung hindi mo matilawan. Arfieros, thank you for watching. Mamang Juan Camion, shoutout sa imo Mamang Juan. Mamang Juan Camion, taga diyan gagane. Maraming salamat, Arfi, for sharing sa abon nga Facebook Live. From Liam Nathaniel Rodriguez Arte, pang hapos magpasulod, budlay magpagwa pang ano nang namin mo man. Oh, example, may pa pang Liam. Papang Jake Ryan of Agisan, salamat kay Papang Jake. Barangay Agisan. Ma'am May Barbaruno, good morning Papa Jubert. Shout out lang da, galit sa tanang followers ang Radio Jan. Sabila La Castellana, La Carlota Kaga, Central Maaos ang bago. Okay, madamog yung salamat Mamang May. Mamang May Barbaruno. Oy, taga-BL si Mamang Joan Camion. Salamat kay Mamang Joan. So far, tanan niyo yung sabat no, halos tanan budlay na magpasulod. O, namig itong sabat may papang test, budlay magpasulod or budlay magsulod sa problema. Pero hapos ma... hapos magsulod rather, no? Hapos magsulod sa problema, budlay magawa. Na? So, hindi ka magsulod kay budlay kailay magawa. Para na ka, kumbaga, nakommit ka na ba, nakakommit ka na, no? Kabudlay, no? Amom na sa isa kapag gugma. Hindi kayo magtisting-tisting. Kaya ba, si ma-addict ka? Damo na kabuang. Ay, ano bagit? Mga online games, no? Oh, na, siling mo daw, ano lang, kalingawan. So, doon kayo, nangimo na yung mga bisyo. Philippine Standard Time is 12:52. Magpaalam niyo sa Papa Jobert. Magasunod na ang English Love Song Sweda. Ano eh? Ano? Tagalog. Tapatid ko ni Karon. Tagalog. Magasunod na mga golden oldies ni Papa John. Coming from Willie Garte, Ruel Cortez, Pretty Aguilar, and many more. Once again, my name is Papa Jobert. Sing bye-bye. Thank you so much sa aton nga pag-upod, no? From 11 to 1. I hope nga mag-updan niyo kami luwat or ako liwat this coming Saturday. Every Saturday na akong schedule, ah. Agahan lang. Hindi ka pwede pangadlaw kay kalayo sa Isabela. Maraming salamat kay Papang Justin, Papang John, and of course kay RD, kay Papang GM, nga nagaunay skilled ko. Maraming salamat guys, and sa mga viewers, sa mga shearers, thank you so much. See you soon. Once again, Papa Jobert saying bye-bye, and God bless. This is 98.5 Radio John. Guapo ka, guapa taya. Palok pa, bye-bye. The most listened to FM station. Yeah. Radio John. Today's best music. 9.

0: fly.
1: Fly like Radio John.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Nasulayan ko sa Dragon Fruit Plus. Ayom jug Haplas ana tong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit ra jud mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo jud.
2: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus herbal capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: This is 98.5 Radio John. Guwapo taya, palukpa.
5: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

Pagkapangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agasi! Aniya na mga higala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Alkasi sa mga nag-antos sa mga nakalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy ug luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asthma ug anemia, tumar ug Alkasi. Alkasi. Alkaline na vitamin C, makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Lig-unon ang atong immune system.
3: Power Booster
2: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
3: Alkaline na vitamin C,
2: mapalit sa tanang mga butika.
3: Alkasi.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.
3: Buong world.

0: laging makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: The greatest love songs. You are listening to Binalbagan's Best 98.5 Radio John.

0: Negros Occidentals Best FM Station 98.5 Radio John FM
1: 98.5. Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagbana sa maayong panglawas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan

0: Altida, Uga Dragon, Mel Galios.
1: Welcome, magumusta mga suking tig paminaw.
2: Welcome Visayas og Mindanao.
1: Welcome sa usan na po nato ka edisyon sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. Yes, Doc.
2: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tig pinaw sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong paglawas, ha? O ba ni kami ni ka Dragon Mel, mga adlaw ni ka Dragon Mel. Mga adlaw usab sa mga listeners sa ato Visayas ug Mindanao nga kanunay nagasunod sila mga suking sibihanan sa ato programa. Ang pagpakabana sa maayong paglawas, ha? O ba ni kami ni ka Dragon Mel. And of course, mga higala, igsoon, ha? From St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga higala. Sa nagkadaing mga klases produkto like ang mga kapsula o guban pa nini para usab protektado ang ato usab nga original nga panglawas. So doon na kita ya, prevention o nga dili angay kabalakan ka Dragon Mel. Dili angay kabalakan mga sokintik paminaw kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Higala. Dasok na sa nutrients ingredients o guban pang klases vitamin C. Waka na ang gawas pa nini mga sokintik paminaw. Mga puro herbal, mga puro natural. Ang maong sangkap o ani usab la like pananglitan sa ato sa mga kape doon ay 12 kaklaseng mga herbal na anini mao ang Dragon Herbal Coffee mixed with insulin plant mao ni ang kape nga walay palpitation ang ato usab nga Dragon body oil mga higala ay mo kalimot ha ang ato usab nga mga kaiksonan ato nga dunay mga varicose venous yung mga rheumatism and arthritis ginisin nyo kini mga sokin tikwin ng atong haplas sa pang whole body massage no di ba. Oil nga walay problema higala nga naman kay ganahan gyud ka sa kahumot nini like lavender sampagita og ilang-ilang nga mapagpilian ninyo higala nga ay mo kalimot niya na ha naa usab nga to usab nga kape higala aduna tay hard max stream coffee for men para usab kang busing ready ka na ba busing sa 1 cup lamang sa hard max coffee for men with all kinds of ginseng power up your performance ha mo na nga sa hard max aduna kay kalipay o doon na kay mapil nga kalami di ba mao gina igala kapag ikaw naka hard max no ang ato usab nga Dr. Pujisop kato makaikson na to na na problema sila pamanit ha kadto na mo yung mga minor skin disease buni og uban pa niini gamit mo og Dr. Pujisop habag usab ang kay Skin Glow Power Whitening Soap kung nanginhanglan mo kahamis sa inyong aping intero kalawasan kotis hamis like artista ang resulta niini. Ay makalimot sa ato sab nga numero. Pwede mo nga mo text sa atong numero may gala sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Mawa ka na ang atong numero higala. Basta tatak ato produkto sa nangyamutika parmasya. Tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na bay. Mawa ka na ang pinaganindot kayo ha. Ato isgutan mga sokin tipon sa usas sa ingredients ato ang produkto. Like a buamira. What is a buamira mga higala? Now, usas kini nga klase sa herbal, ang mga buamira is pure organic, no? Mga higala, all natural sa ato ang produkto. Ang mga ingredients sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mga kapsul, di ba? Kapsul na to sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold mga higala na aniini ang usas sa ingredients. Mao ang buamira. Mao na ay mo kalimot mga sokin tik paminaw. Labi na gyud sa mga nanay na to, mga ati nga nagbuntis no na ana mo mga 2 months, 3 months inom gyud mo sa ato ang produkto. Ana nindot kaya o di ba ka mo inom mo o kaning natural nga mga ilimnon, mga juices higala para nindot ang kutis sa inyohang mga kabataan. Basta ato ang produkto mga sokin tik paminaw bisaya sa Mindanao, mapalit ninyo sa nagana butika o pharmacy. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Sigurado pag ikaw nakatumar dili supplementation ang imong lawas likonon.
1: Yes mga ka Dragon Fruit labani ang gipag-antos nga balatian mag Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold, available na sa tanang butika Visayas ug Mindanao.
3: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Kaping kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusi ka natural ng ingredients. Dragon Fruit, Guyabano, Mangosteen, Ginseng, Stevia, Insulin, Turmeric, Moringa, kaginpahamot pa ang aroma, gikan sa Robusta, kag Arabica Coffee Beans. Naginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na, healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
5: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away. Tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift nako ni mo. Pagkabalo man gud nako ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi abi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangato tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kaayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
3: Para sabon up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The hottest hits with your hottest DJs. Yeah. J-O-H-N Radio John.
5: Nani 8.5 Radio Dan.
6: The latest hits and the greatest memories.
7: This is 98.5 Radio Dan.
8: Radio Dan.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Enrique Torra, 72 years old. Na kuan na akong lawa kana nawa akong kangapoy niya kana kuan na tong high blood diabetes kung lawa kuan lagsik na katermi ang kanang wapaka suway gino man na pag suway sa mo kay mausap ra yung lawa kung lag ma dili mo kapoyon kana lag
0: kipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Nani 8.5 Radio Dan.
3: The best mix of golden oldies.
4: You're on 98.5 Radio Dan. Radio Dan. Radio Dan.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan Antos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: The best mix of golden oldies.
4: This is 98.5 Radio John.
5: Radio John.

0: Maybe I shouldn't have told you that.
1: Radio. John. Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: aparato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad kag garantisado.
1: Alkasi! Alkasi! Aniana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inductive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga Binalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!
3: The best mix of golden oldies.
4: You're on 98.5. Radio John.
5: Radio John.

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga suking tigpaminaw, welcome. Kumusta ka mo mga ka-dragon fruit? Welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. So mga suking tigpaminaw, lain na po na topic atong hisgutan karong adlawa. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc Alan.
3: Yes, welcome og maayong adlaw mga suking tigpaminaw, mga ka-dragon nga nakasunod sa nunay sa ato programa. Asa pagpakabana sa maayong panglawas. Maayong adlaw da ka Dragon Mel, maayong adlaw usab sa mga nagasunod sa ato ang programa Bisaya sog Mindanao. Ani na usab ang inyohang ubos o higala, igsoon sa kanginan batonin ninyo o banin ninyo sa pipila ka maminuto sa ato ang isgutanan sa pagpakabana sa maayong panglawas. Mga soki nilang sibihanan sa nagadayang lugar, no, di ba? Matagtak na sa atong programa mga sokin tig paminaw. Ano yan sa inyong obos from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpamatuod o napamatuod na sa mga kadaghanan sa nakasulay sa ato usab nga produkto ka Dragon Mel. Napaka-epektibo, napaka-garantisado o napaka-barato sama sa nining atong Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.

0: palatan. Oy, ay mo kalimot mga sokin tikmin ha ang ato usab nga Dragon Muscle Oil o Dragon Body Oil ha. O ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Ay mo kalimot nga na, Dragon Herbal Coffee Mix ha. Kaya dako kaig tabang usab sa mga kaisunan nato nga gibawalan na sa pampublikong kapis pag ino mga sokin tikmin ha. Sa ilang mga sokin doktor ha. Kani ang pinakanindot kayo kay wala siyang palpitasyon nga klasis kapi. Wadi yun maghapdos niyong kuto-kuto. O niya nindot kayo ang memory ha. Labi na yun sa mga kaigsunan na ito na sa 4 of memory. Ang ato sa mga Dragon Massage Oil, nindot nis pang massage for varicose veins, rheumatism, and arthritis. Ako po ni siyang tabang. Ato sa mga Dr. Punji Soap, o ang ato sa mga K-Skin Glow, o ang ato sa mga Hard Max Stream Coffee for Men. Ako po ni siyang ikatabang mga sokin, tigpaminaw. Ay mo kalimot sa ato mga produkto, basta dulit atak na St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na nga produkto ay mo kaulaw sa naganay butika o promosya nga mapalit ninyo mga sokin tigpaminaw sa Bisaya, Soga, Mindanao. Aside na mga sokin tigpaminaw, doon na gintay importante ang ating isgutan may tungod sa atong produkto ha. Kaya doon na ni siya ay gininiang barley ha, di ba? Doon ay barley ang ato ang produkto mga sokin tigpaminaw. Diha sa gold o sa ato sa mga Dragon Herbal Capsule ha. 650 o 700 milligram. Ang barley mga sokin tibuok usa sa grass nga barley. Nailhan ni gala sa tibuok kalibutan nasod. The whole plant mga sokin tibuok sa uban ginakaon kini. Sa kadaghanan ginatuohan kini sa kinatibukan matod pa. Ito na ang totally complete foods. Di ba? Naana sa itong produkto mga sokin tibuok. Dako kay sa ikatabang higala ha, kompleto na sa nutrients, ingredients, kompleto na sa nagkadaiyang klases vitamin C. Ay makalimot sa pagtumar ni anak matag-adlaw, buntag og hapon sa atong produkto, isabay ninyo ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Muna siya pinakanindot kayo sa ato ang produkto mga sokin tikwin. Basta tatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading, ang inyohang palit-paliton, ang inyohang makita, sigurado ang inyong lawas, ha? Protektado.
1: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 ka minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Makasakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong makalugar. Dragon Fruit Plus.

0: Ote may jud besteng todo. Balit jud wa ni kay Mayo mo jud mo katabang jud sa kong edad. Ingon on bisag bata-bata pa ka. Kunong coffee mati. Bendeli ana ko nang hot dun.
1: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away. Tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

0: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
1: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
2: May adlaw kagawad.
3: So, may adlaw.
2: Isa gani atong pangalan na Wad o Ilaidad o Tagadiin?
3: Ako taga Barangay Montayop, Kapuyo sa Puro Dos. Ako kagawa din is Mantuyo. Ako gapong idaron na 75.
2: Ang sa ganitong imuhang ginatumar sa ato ang produkto o ginainom?
3: Dragon Fruit Plus.
2: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang sa imuhang namatikdan nga sa din ikaw nakainom sa ato ang produkto?
3: Sukar nga gamit minana, ang among konsao na ibati, lugus mi katulog. Karon mayo na normal na mong katulog, normal po ng among pagpangihi. Kamong wala pa kasulay gamit ang Dragon Fruit Plus, sulay mo gamit, karon maka tagamtaman na yung unsay kayuhan ng mga tambala.
2: Salamat kayo.
4: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
1: You're tuning in at Binalbagan's Best.
5: Binalbagan's Best.
1: Radio John 98.5. Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
5: Here at Radio John.
1: We have the greatest.
5: Here at Radio John.
1: We have the coolest.
5: Here at Radio John.
1: We got a lot because we give you more.
6: We play the hits all around the world. 98.5 Radio John.
7: The latest hits and the greatest memories.
8: This is 98.5 Radio John.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Resulayan ko sa Dragon Fruit Plus. Ayaw mo Haplas, ana, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: 150 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Prot o Barthol Kapi o Haplas. Sa kong nakaayo na kong sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: This is 98.5 Radio John.

Kung pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas. Ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Your favorite remix, today's best remix, all is in. Live from Canada, ladies and gentlemen, DJ John in the mix.
0: Hilig mo ba ang ganitong klaseng sound?
2: Coming from Bounty Land.
0: Speak up so they can hear you. Or sadyang hilig mo lang talaga ang sumayaw.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabanak sa paayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Ugka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlaw wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc?
3: Yes, welcome. Oga mayong adlaw, diha ka-Dragon Mel. Mayong adlaw usaw sa mga listeners nato sa nagasunod kanunay sa ato programa ka-Dragon Mel. Bisaya soga Mindanao. Niana usab ang inyohang obo, sigala, iksoon. Sa kahanginan, uban ninyo sa inyohang mga suking sibihanan. Sa matag takna sa ato ang programa ka Dragon Mill from St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Trading na pamatud-an na sa mga kaigsuonan nato mga kababayan nga nakasulay sa ato ang produkto nga napaka-epektibo garantisado o barato sama niini panalitan sa ato nga produktong kapsula like Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Og ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee mix with Insulin Plant, no mo ni gala. Og ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki ha. Ay makalimot mga sokin tikuminaw good for varicose veins, rheumatism and arthritis oy, mga sokin tikuminaw. Mga busing nato 1 cup lamang sa ato usab nga lami ang kape. Ang Hardmark Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. E ready na mga sokin tikpaminaw ang paglabing-labing no ni Mr. og ni Mrs. no mo nindot ang performance sigala muhatag dugang kusog alang usab niadtong adunay mga problema sa pag paminos no di ba minus na mo tindog si Manoy labi na gid usab sa atong mga kaigsoonan nga mahiligon usab sa mga tamis na di ba basta hilig sa tamis mga sokin tikpaminaw.

0: mo-apply nining Dr. Pondi Soap Kaabag ang Keskin Glow Power Whitening Soap. Kung gusto mo hamis ang inyong pamanit, like cutis artista ang resulta, gamit mo aning Keskin Glow Power Whitening Soap. Ha? Amo na higala ang ato ang produkto. Ha? Produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mo'y mutabang, muhulip sa nagkaryang sakit o gabalatian. Amo na higala, aside ana, ato isgutan usab sa pipila ka may minutos. Ang naasa ingredients sa ato ang kapsula sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ha? Labi na sa pag-promote usab sa growth fertility, mga igala. Mohinay gani ang imuhang circulation sa dugo. Gamit o tumargid mo sa Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Mga igala, naausab ang usa sa ingredients nga mo'y muhatag o posibly mo... mo-impact nga to usab sa pagkaluya sa ato usab nga lawas. Mo-hatag og kusog, mo-trust gigala, mo-hatag og source by regulation, no? Mo-hormones level, optimizing ovarian function mga sok in tikuminaw, and enhancing overall mga higala, impact sexual function, increase lubrication, mana organism and sexual mga sokin tigpaminaw. Nga nasa ato usab nga produkto nga mamuhatag dugang kusog, kabaskog kalig-on, labi na gyud sa ato usab nga lamian nga kape, ha? Ay mo kalimot yan ang Hard Max Stream Coffee for Men mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot usab sa ato ang mga kapsula, take one capsule 3 times a day sa Dragon Fruit Gold. Kaabag usab ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede niya ipagsabay buntag hapon mga sokin tig 1 hour after meal. Basta Dragon ang imong tumaron, sigurado imong lawas baskugun.
1: Naman na pud mga suking tigpaminaw, ang 5 minuto sa atong panag-uban-uban, mag-uban-uban na pud ta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Magnakasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
4: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
5: Yeah! Binalba!

0: Motorcycle Dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag dekalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga dekalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit
3: Gold!
2: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold!
3: Dragon Fruit
4: Gold!
5: Pure energy.
6: Humanda na sa non-stop na tutugan. Humanda na sa non-stop na sayawan. Umutok na sa radio drop.
7: Blow my whistle, baby.
8: Hilig mo ba ang ganitong klaseng sounds? Or sadyang hilig mo lang talaga ang sumayaw?
9: Speak up so they can hear you.
10: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
8: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
11: A little bit of Monica in my life. A little bit.
8: Kinig na kay DJ Manoy John.

0: Negros Occidental's best FM station, 98.5 Radio John FM
1: 98.5
2: Dragon Fruit Plus.
3: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usay kagabi, halos o anak ko itinatulgan. Sa pag-inom na ko Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase, sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karon re. Iguna na kayo, epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsuna ng Tonaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
2: Dragon Fruit Plus, tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah! Binalba!

gapangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Pisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift nako ni mo. Pagkabalo man gud nako ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi abi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangato tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kaayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Today's best music. 9.

0: yan ko yung napotyado.
1: Gipabarato pa kini.
2: Dragon Fruit Plus.
1: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: The most listened to FM station.
4: Yeah.
3: Radio Chun.

0: Xtera Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Xtera Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Xtera Nova Computers FB page. Xtera Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad kagarantisado.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Rosemary Bantilan, Dok. Taga Amlan, Dok. Atong pag-una, Dok, gasakit-sakit akong tiyan na ako'y ulcer. Nga, tapos magsuka-suka ko, Dok. Nga, once a week, maatake siya. Dayon, sunod na po, maatake na po siya. Karon, Dok, okay na jud ko, Dok. Sukad atong nakatumay na kong Dragon Fruit Plus. Wala na jud siya niatake na ako. Nawala na jud ako ang sakit-sakit o kanang ulcer, Dok. Itumay na jud na nila o Dragon Fruit Plus, Dok, para mawala na jud na siya.
1: Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds?
4: Coming from Bounty Land.
3: Speak up so they can hear you. Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long-range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatimok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy, pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ, maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya, pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Biroy Barorong, Sinta. Puro banikanon, puro extension. O wala pa yung pandemic at gusto ko na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ayaw kay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong pinginabuhi. Yes.
1: Gamosa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Hot hits
3: all around the world. 98.5 Radio John.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jones.

0: Los Occidentals Best FM Station 98.5 Radio John FM 98.5.
1: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede rin gabi mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Hot hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio Dan.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabago Dragon Fruit Gold. Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit Gold na. Dragon Fruit Gold. Serving the world,
3: every nation. We play the hits. 98.5 Radio Done.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

0: 1927 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: We play the hits all around the world. 98.5 Radio Dan.

0: You're tuning in at Binalbagan's Best. Binalbagan's Best. Radio John 98.5. Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada. iTunes Canada. Here at Radio John, we have the greatest. Here at Radio John, we have the coolest. Here at Radio John, we got a lot because we give you more.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man eh?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalumanggo na ko ang naanani nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap, tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
2: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Done.

0: listen to us on your smartphone
1: or tablet.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
3: Gapo Taya!
2: Wapo Taya!

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa radio dyan, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Hot hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Morning Love Songs.

Halina't balikat at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio John 98.5. Morning Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo Taya!
0: Wapo Taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax, sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox. Just the kind of beat to go. Makapagpapa-good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Radio John. This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inductive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, panukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

mga ka-RJ! Magsama-sama tayo sa pagdiwang at pagsalubong sa bagong taon. Magkaisa at panatilihin natin ang kapayapaan sa bawat sangkatauhan. Happy New Year po, mga ka-RJ!

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!